0: Mitake api, Shana Johnson imacha pina oglala lakota himacha. You are listening to KUYI 88.1 FM and KUYI 89.1 LP FM Upper Moan Kopi, streaming online at KUYI.net from Oglala Lakota Nation, Doksha Ake.
1: Ay pisong kasad no itiyo yan ni mam tala ni song ka maki to now ki tang ita okay na ay pi ansa ito ko tread no pu sinaw ka ansa ito ay pi ansa tam ira ito ya tang news ay pi ang lamaw ay kansa pahin ansa ira pangkang paano ka positive vibes lao at mga masuk kaya tisin na mga kami na itam ay pinakiga siya politike ba yung ano itam api masusi yung bakiba yawat yawat ba yung kam mga puhit siya at tatawid ko yung ano ipipay may ang try na biti ang politawi yapo ma politi na dayang kanda na mga miyawa ta ay kasong ka 2014 2015 ito ang kaiyawa ta kapi basko nga yung kanadi tabi tatiki ba yung sa mamama che ni mong talal wani ta kapi apichina ni